0: ya.
1: Orondu kandi washeregize mburontia. Aba buhendu oyu ntawundi. Ari mbire obuhiri nibura. Nkolaga namuyereka okunani mba mulimu.
2: Wali haburi kunodira washa wachidereza onakali hiri. Ta oraga hikire owinyu buhendu amukadera kuguma muvikane.
1: Nango we muzire mwaka humanya. Ta kalabara hamwa buhendwa vakajano masu.
2: Ingisimango bali babimbo kuraji omaendeleo. Okwa hali mje mwaja ogutribinale rimaleta mje mwaja emwa baga humanya bolubag.
1: Kancho kona buhendage we muzire mwaka humanya.
2: Naichinchi olar. Okanyigeru gende inkulusemu abuhendwa. Mvikane mwenai. Ndunda mukize kun.
3: Mwana msanyamu.
2: Mwalegerire.
3: Ndechiru walegerire nyamu.
2: Lara buhendwa.